olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday.

Today is 25/06/2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun o, e dide nle, ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church e dide nle, ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. Oni ka se nkan to yato ta se ri. Enikan ni kini nkan o. Oni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara di fun women convention. Emi Oluwa ni inta ba se loni oni opolopo yin o wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7. E dide nle gbogbo le mo gbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbo mi nibo le tin gbo mi dadi ati mo lo seku. Enikan ni omi ta le mu seku e jo nitori Olorun mo mi o ye lo bu ki n to ni edo bale inu omi yen la so n ta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wojo Sunday Holy Communion. Enikan ni woli sa ni se so isoru yira gbogbo awon mama n bo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo. E ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo enikan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokko fi side pelu foto oko yi tabi tako bi re eto oba fe enikan ni e mo dapo o mo nbo e ja jo dobale ja jo kunle ka jo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni osori repo.

mo gbe oga e wa yi e yi soto e gbo mi yen segbe e yi sosi e dupe lowo e ni o se oba to nfina down ogo ni fun o jesu mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide ka jo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke siwaju gbe omi yen dani o le je bottle water bayi e gbe siwaju mo ti ni de di omi te le mu tan ti o se fun ni. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Ume saya. Olorun wa won mebi won se ndunu. Laaro kutukutu oni ojo Thursday. Oni ka biri. Ninu we Matthew chapter 7 verse 7. Egbon to so. Oni biri. A o si fi fun yin so ni nto fe bere loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi oluwa so lati ojo sunday mo tin kigbe pe ka gbawe oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo e jo e gbawe fun akobi omo yin ta ba awon omo yin ohun olorun ni e awe yin yo si bere

wa wa e kan ba yen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun eh ba se n gbara di fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo feran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara olodun to ba ti di 12 12 la gbade eyin baba baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo la we awe ataju atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ta unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ti sa gba we lola ko sa we lola friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi matthew 7:7 o dola eni kan ni kini benu we matthew 7:7 matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun re lo so be oni wa kiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin into beni chapter 7 verse 7 niye boya lola ni maka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere foko re senu le te ngbe yi osun yin ni so ni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni ah iba se iborun e ah pepe yo pon mo loni o to ba wa se po ni photo opo e fi phone tanan so be yen o ya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema toti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbon adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni ni sin oni ni an pe ago mejila eni to so be to lohun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti soro yi won ti de won ti pe siba siba ngba to di ago meta won la gbogbo gan awon obi ti pe enikan ni o tete de nu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni we awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo re o se ni ni ajeseku ise wo ni ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asaju ati won gba ti dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni fini ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o
In fact, igba to nde si won ti pari si. Nti mo so yi. Yo ti mo ya won to ye. Igba mi nbe ti Olorun fi ase idile si enu iya. Igba mi nbe ti Olorun fi ase igbesoke oko si enu iyawo e. Agbara to nbe lara obi okere. Eyin aye ni bole wa te tin gun mi. Gbogbo eyin mama mama Oluwa ni e gbadua fun awon oko yin. Gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re. E si gbawe di ago meji osan ni. Mo je ise fun o. Gbogbo wojo pe sibasibasi we ma loni ni igbaradi fun women convention. Sunday ni o je oni communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe. Eyin omo Olorun e mura. A fe bere fun oko re. A fe kan ilekun fun oko re. Gbogbo ilekun se to ti. A fe kan ilekun fun akobi awon omo re. Esa o si ilekun ti obin kan ti won. Bi okun atobin ba jo kan ilekun. E lo bere pe ta ni won kokon si fun. Bi okun atobin ba jo duro lerona loju titi. E ja wen ti moto o sanu ti won ogbe. Anu ti nbe lare yin obirin ku ni toni yere yere. To bin ba tun wa fawe ti. Esa e ti yawo yin si waju laaro yi. Ajo ko si laaro yi ni. To ba ti di 12 ori Facebook ma koko wa. Gbogbo eyin te wa so na ti o te lo bere. E lo bere. Ba se bere loni atola ni e. Ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo. Eni kan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori Facebook loni. Nloje ni ugbo mi lowo. Odekunle e paraphrase le ti pade mi. E jo sa e jo ma. Omi ko ji omi to le damu tan. Iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo iyen dide o ye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be Olorun fun akobi omo mi Olorun da mi lohun je ki yi pada nla ko de e ja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere eni kan bi bo. You can ask only bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afe fi bere fun oko re. Afe fi oruko Jesu. Afe fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Eni kan ni so ko yen titi dola ni sin bo. Ninu we John chapter 16 verse 23 to 24. Only whatsoever ye shall ask the Father in my name, he shall give it to you. Ohun kon ti e ba bere ni oruko Jesu. Ohun te ba fi oruko mi be baba fun, o le mi o se fun yin. A fe fi oruko Jesu gbadua pe ki won o gbe car, ki won o gbe oko toko re omo wa, ki won o gbe truck fun. Oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise, ko won le mo rowo mu wa. Won e gbe fun o. Emi Oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua won gbe fun lati ejo ile imejeji ti jo npete pe ro pe fe ku onu le yen e ro wo